the morning. Good morning, good morning, good morning. Oh, di ba nagbabalik sa inyong himpilan, mga kapatid? Alas 8 na po ng umaga, mga kapatid, para sa mga nagtutulog-tulugan pa dyan. 12 minuto ang nakalipas mula sa alas 8 ng umaga, mga kapatid. Para sa mga di pa nakakaalam, sa mga hindi nakatingin sa kanilang orasan na nagkakapit dyan habang sinusulit ang umaga nila, di ba? Kalimutan mo, may pasok ka! Alas 8 ng umaga. Medyo manaka-naka yung pag-ambun kanina habang papasok dito sa trabaho. Anywho, magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok na sa ating programa sa mga sandaling ito. Sa lahat po ng mga Tapsians natin dyan, sa mga parents all around our campuses, dito po sa Taps Santiago, Taps Solano, Taps Alicia, Rojas Nasim, Kawayan, and or dyan po sa may Taps Ilagan. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga faculty and staff na sa mga sandaling ito ay nakikinig sa atin, di ba? Magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagbabalik dito sa akin. Nagbalik naman pala ako eh, no? Sa mga nakatutok na sa atin sa kanika ng mga tahanan, sasakyan o sa kung saan-saan mang mga tambayan yan, pwedeng-pwede nyo na pong ipadalangin yung mga mensahe dito sa atin. Text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. O, oh, diba napakinggan ninyo yung isang student broadcaster na natin kanina? Ang balitang patungkol sa pagkakaso ng ombudsman sa dalawang officials, dating officials ng LTO regarding doon sa paggamit nila ng older system ng IT Stratcom or Stratcom IT Solutions, mga ganun. Na ano ko yan eh, na napasadahan ko yan before na nagkaroon ng problema patungkol nga doon. Sa umaga, na parang yung mother file nung system eh hindi yata tinurn over nung IT system na yun, which is a Germany based, di ba? Eh ngayon maaaring ma-compromise yung anong tawag dito? Ma-compromise yung LTMS portal. Karamihan ng mga Pilipino, syempre, mga motorista, doon na lang nagre-rely sa LTMS. DJ, good morning! Good morning po, Dexter 9182. Uy, diba? Ay, ano, may mga nagtatanong kasi sa akin kahapon, especially sa mga estudyante ko. Sir, nabalita mo po ba yung nangyari doon sa Ateneo de Zamboanga? Alam nyo, naglabas nga ng statement yung News 5. And I was in favor of their statement. Implying na dapat hindi masyadong mini-mainstream yung ganong kaso. Kasi diba, according daw sa World Health Organization, they consider mass shooting as suicide. Halot yung nangyari nga doon sa Ateneo de Zamboanga, involve ang isang grade 9 student. Ano rin, di ba? Sa kanya rin napunta yung ginawa niya. They consider it as a suicide according sa World Health Organization. At hindi dapat daw masyadong mini-mainstream para hindi mag-create ng ripple effect. Di ba? Kaya nga daw ingat-ingat dun sa mga mainstream media sa pagbabalita ng mga ganong sensitibong impormasyon. So hindi na natin lalong palalalimin yung usapan natin patungkol dyan. Tsaka huwag natin masyadong ang tawag dito, ipasa yung blame, di ba? As a community, di ba nga meron doon sa stakeholders, mga ganyan, the parents, the students, and the stakeholders, the administration. All of it are working together dapat, di ba? So, don't pass the blame. Although, learning begins at home, di ba? Lagi natin sinasabi yan. Huwag natin masyadong ang tawag na rito, palungkotin ang umaga natin, medyo gloomy ang araw eh, no? Wala kang haring araw, mga kapatid.
Parang sikat ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan, sa mga nagkakape, sa mga gilid-gilid dyan, habang mamaya yung utang na. Good morning din po sa mga teachers natin dyan. Nagkaroon ng backlash kahapon dun sa statement ng Palacio sa pamamagitan ni Attorney Claire Castro. Ano talaga si Attorney Claire, may pagkapalingker. Ewan ko ba? Diba? If you were to ask my reaction dun sa statement niya, diba isa, bilang isang lisensyadong guru din naman ng ating lipunan, na nagamit din ng lisensya sa pagtuturo, eh parang sinisingle out niya yung ano eh, yung pangyayari. Parang the blame eh, ano eh, sa teachers agad eh. No? Talagang si Attorney Claire eh, parang ano, parang ay mamaya na. Gikinig sa atin yung tito ko ngayon sa mga sandaling ito. Good morning din po sa mga nakatambay, sa mga palengke dyan sa mga sandaling ito, sa mga masusugid nating suki. Sa mga public market, kung saan man public market tayo nakagip sa mga sandaling ito. Good morning po sa inyo lahat. Again, ang ating text line 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page, that's DJ Max. Likewise, our official website, that's tops2011.com, para sa mga nais makapakinig ng radyo sa masulok ng mundo, sa mampanig ng bansa. 40 minutes, let's get back to the music. I've got here a song from Sponge Cola with a song called Di Na Mababawi. Back to back with Itchy Worms, Gusto Ko Lang Sa Buhay. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah, yun lang.

Pidge and Adal! Wait, wag na wag, only here and still here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio. With yours truly, of course, kasama niyo pa rin po sa himpapawid at sa inyong mga tenga, DJ Max! Good morning, good morning, good morning, good morning po sa lahat naman nakantabay, nakatutok at sa mga sandaling ito ay kakatutok pa lamang sa ating programa. Sa mga nakikinig po sa atin sa kanyang mga sasakyan, saan-saan man yan. Sana talaga maraming diesel, ano? Bagyan nyo naman kami konti. DJ Max, good morning. Hindi talaga kumpleto ang araw kapag hindi ikaw ang napapakinggan. Grabe naman. Parang naging obligasyon ko pang gisingin ka araw-araw. Paano na pag nag-absent ako, di hindi ka nagising? Huwag mo sa akin ibigay ang responsibilidad para gisingin ka naman. De, joke lang. Thank you sa mga nabubulabog natin sa mga umagang ito, di ba? Sa mga pag-ere natin, eh, meron pala tayong mga na-e-empower. Na-e-empower. Sa umaga. DJ Max, ang ganda talaga pakinggan ng boses mo sa umaga, makalaglag panty. May bagong pa. Oh, eh. Grabe naman na makalaglag panty. Naalala ko yung ano eh, yung may nag-text noon, sabi niya. DJ Max, bawang ka ba? Kasi ikaw ang nagpapabango ng maniko sa... Ganun ba kaantot ng mani mo? Diba? Bakit parang iba yung mga tiradang... Good morning daw po sa mga nakikinig na toda natin ngayon dyan po sa may Bugalyon proper, Ramon Isabela. Sa mga sandaling ito ay naghihintay daw ng mga pasahero. Hello po sa inyong lahat dyan. Kahapon nagkukwento yung pinsan ko. Sabi niya kasi na may nakasabayan daw siya sa van na babae tapos isang manyakis. Paano natin nasabing manyakis? Kasi daw yung babae huminto daw dun sa may kawayan, dun sa may perpetual, na dun sa may mga police station, sa may mga police, dun sa, alam niyo yung bago yung tulay ng kawayan, bago ka mapasentro. Dun daw bumaba, eh taga Olpi nga yung bata. Tapos umiiyak daw siya dun sa mga police, nagsusumbong na hinipuan daw siya nung katabi niyang lalaki. Hinahabol ng police. Pinabahan nga daw yung driver, akala niya may violation siya. Tapos yung lalaki, ayun niya, hinuli ng pulis. Diba? May mga manyakis talaga. Kaya wag mo sabihin na nasa pananamit ng babae yan, na nasa utak yan ng, ano, eh, ng manyakis talaga. Pero don't me, ha? Hindi lang babae ang pinagmamanyakan. Totoo yan. Yung ibang kakilala ko talaga dyan, lalo sa Paranya, may mga ano eh, may mga kaso na kalalakihan ding minamanya. From Dexter 0771, hello DJ Max, good morning. Hope na ma-shout out po kay Ryan Guzman, Amir Villaflores, also to Jesse Yoyo, and to my one and only Shella Mesa, ano to? Sagayaga. My one and only Shella May Sagayaga. Napaka-sweet eh, no? Pati asin lalang gamin. And sa lahat po ng Villaflores family coming from Bernard Villaflores. Ayan. Good morning po sa inyo lahat dyan. Villaflores family. At sa kanyang one and only Shella May Sagayaga. Napaka-sweet eh, no? Talagang napaka-caring. Good morning, DJ! May nambubulabog na naman sa atin na hindi naman niya, hindi ko narinig kung na-shoutout ba ako nung Sabado. Kahapon, sinout-out ko to na ano kasi, ano, tawag dito, sabi ko, kahapon ba yun? Or na isang araw yata, binati ko yung isa nating kasamahan sa radyo nun, si Kuya Melvin Borquillo, si DJ Borky. May birthday niya kahapon. Na-shoutout kita, di ka lang nakikinig. Nakikinig ako! Grabe naman yun! Parang naging kasalanan ko pa na ikaw DJ, ano ha? DJ... Ano ba yung ano nun?
Huwag na... natin ano yun yung Q-Bert. Kuya Bert. Inintay ka namin ni DJ Mikey, di ka sumipot. No invite! Kailangan ko ng formal invitation. Diba? Taba, ayaw ko makita ni DJ Mikey, sampalin ako nun. Ikaw ha, sabi niya ganun. May pasabi, sabi ka pang loyalty, loyalty ha. Hello to DJ Mikey. Likewise to DJ Kuya Bert. Sino si Totoy ba? Ang antot naman ng pangalan na yan. Yung Totoy Max po ba na yan? Hindi nag-transition to puberty? Di man naman nagbinata, Totoy na Totoy pa rin. Grabe nga naman o. Oh. Ang buhay tila bagay ano. Di na nagbinatangan. Hello to DJ Totoy Max na nakikinig daw. Pati na rin kay Kuya Bert. To DJ Cuber na nakikinig sa atin, ewan ko saan nakikinig to ngayon. Para nagkaroon ng radyo dyan. Wala na, naging content tuloy natin si DJ Cuber sa mga sandaling ito. DJ Cuber kasama niyang staff ng Rizal National High School. DJ Cuber, kamusta ang ano dyan? Ang seguridad, di ba, after yung incident? Diba? Nagkaroon din ba ng... pagpabago, di ba? Mas humigpit din ba? Anong masasabi mo, DJ Cuber, dun sa naging pahayag ni... tawag dito, ni Palace Spokesperson Claire Castro na sinisingle out yung mga teachers. Di ba? Na may ilan daw sa mga teachers na... hindi ba nino-normalize? That's not her words. Na... nagturo din daw, di ba? Naneneglect ang morality yun. Sabi talaga to si Claire Castro, ano. Kahapon kasi dapat, ano eh, iko-content ko siya sa adlib. However, busan ng oras. Anyway, patuloy lamang po magpapadala niyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Ako'y magbabalik maya-maya mga kapatid. For the meantime, let's get back to the music. Pa-shout out kay Ma'am Kim! I've got here a song from Lizelle Garcia with a song called Gisingin ng Puso back-to-back with Session Roads Cool Off. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

That was Michael Bolton with a song called Said I Love You But I Lied. Still right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max. 9:15 on the clock. We're about to turn to 9:16 in any moment now. Okay, 9:16 on the clock, mga kapatid. For those of you guys wondering kung anong tamang oras sa buong Pilipinas, you might want to synchronize your watches anyway. And para sa mga di nakakaalam kung date natin ngayon, today is August 19, araw po ng Miyerkules. Para sa may mga due date dyan, or para sa may mga schedule dyan na nakas-late ngayon, ni-remind kita kung anong araw ngayon ha. Miyerkules, at the same time, August 19. Oy, pagbate para sa aking tita na nakikinig ngayon sa kanilang Toyota Vios na kulay gray na may plakang DBN. Sinabi, wala ng privacy yan. O kung sino kasama ni tita, parang may nagda-drive na iba. O kung sino man itong nagda-drive na to. Saan naman ang galaan yung tita? Matapos mo maubos yung pera ng mga ka-tournament mo kagabi, natulog na eh. Yung purong-puro ka na sa laban at alam mo na hindi na makakabawi yung mga kalaban mo, kaya tinulugan mo na. Hintayin natin dito yung ano, yung makikipag-swap sa sasakyan na magkapera naman ng buong sambayan ng Pilipino. I want to send your messages as well for those of you guys na nais magpadala ng mga mensahe, shoutout, greetings, song requests, whatever it is. So, feel free to send those at our text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. From Texter 4403, nandyan ka pala, DJ. Ano, alam mo wala ako? May mga ano po kasi tayo, may mga nakasalang na student broadcasters. Mga tagapagbalita natin kada top of the hour. Para sa mga updated news, lalo't yung iba dyan eh, hindi na na-inform sa balita, di ba? Good morning, DJ from Ma'am Melanie Eusebio. Pa-shout out po from Isabella, Team Bilog. Kila Tita Janice Viernes na ngayon ay nasa daana at tila naghahanap ng pera. Alam kong ano yan eh, may mga milyones sa bangko yan, nahihiya lang ilabas. Ingat-ingat tita, saan man ang lakad ninyo? Sana maraming kasulinang ano eh, no? Sinusunog na lang. Ibang ang problema mo na lang eh, paano ko kaya babawasan yung gasolina, yung diesel ko? Ah, okay, bininga ako ng diaper sa ano, sa kabanatuan. Sir, bakit ang pogi ko from Janjan? Tumahimik ka na. Ka-RV, hindi ko makita yung message mo kasi i-access ko pa lang yung FB page ko. Although nagdo-notify dito sa aking ano, messenger na may nag-message sa aking FB page. Maya-maya ako mababasa yung kompletong mensahe mo. Anyway, pagbati sa'yo ka-RV na nakikinig sa atin ngayon sa mga sandaling ito. DJ, lunch break na sana. Tapos, tara McDo, Sir Neil. Uy! Hindi yan ano, hindi yan kinukomment. Dapat ano yan, ginagawa. Asa na yung McDo na yan? Ay, hindi. Nag-prepare pala yung butihing asawa ko ng lunch ko ngayon. Sabi niya nga daw kagabi, tumataba naman na to. Kakaluto ko ng pananghalian niya. Ba't parang nagsisi ka? Parang wag na lang, ganun. Sir Pogi, ako diba? Aangal or uungol from Janjan. Sino ba tong Janjan na to nang mablock nga dito sa live natin? DJ, pakibati nga sa amin ng asawa ko, Jaime, na nag-iinom. It's me, Eli, ng Alicia. Nag-iinom, mag-asawa. Napaka-supportive naman yarn. Diba, bibihira lang yung katagay mo mismo yung asawa mo. Tapos nag-ungkatan ng pasinampas ka talaga man, diba? DJ, shoutout po kay Seleni, wag nang magkagawad. Huwag ba nag-discourage yung tao na tumakbong kagawad? Diba? Alam niyo ba na yung local youth, LYDO, manifesting na sana wag ma-postpone ang BSKE this coming November, di ba? Even ay, sana matuloy na yung BSKE na yan. Ano bang purpose ng, ano, ng Kongreso at ng Senado? Bakit layo nilang i-postpone? Nabibitin yung ano yung pagkakapitan ng uncle ko. DJ Max, shout out kay Kakay. Ba't nandito itong mga to?
Shout out kay Kakay. DJ, pwede po pa-request ng Palagi by TJ Monterde and KZ Tandingan. Thank you so much, di ba? From Texter 4403. Palagi by KZ Tandingan and TJ Monterde. Let me check that later on sa ating playlist kung papasok. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Michael Learns to Rock with a song called 25 Minutes back-to-back with Backstreet Boys' Drowning. Keep it right at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, my name's DJ Max.

0: Yehey, pare, mayaman na tayo.
1: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
0: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
1: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello. It's me.

was Cher and Peter Cetera with a song called After All. Ollie here at Sweet. Sweet. That was 107.1 and 107.9. Siyempre kapiling niyo pa rin po DJ Max. Parang medyo ano yung boses ko ngayon. Ang hindi siya angkop ngayon na. Anyway, ang ating text line 09-35-810-8217. Kausap ko kasi kanina si DJ Cuber. Then nagkakamustahan kami. Kasi nga, di ba, si DJ Cuber, kung di niya naitatanungin, isa rin dyan sa mga personnel ng Rizal National High School. So I was asking him na, kumusta ang ano dyan? Ang seguridad, di ba? Ba't biglang naging rampant yung mga ganyan dito sa Pilipinas? Ano na? So paano nila nasasabi na mas much safer na ang Pilipinas? Ano, di ba? Then yung iba, di ba, ina-attribute yung mga nangyayari sa, alam niyo yung larong ano, Roblox ba yun? Hayaan mo na, di ka sumipot, sabi ni DJ Cooper kanina. Di ka saan makapunta dun, ina, Sabado. Siyempre, kailangan ko rin magpahinga. O yung ano ha, back to back yung ano ha, yung, grabe na. Sabi naman yung pag back to back na yun, puro likod. Hindi, back to back yung ano, yung ang tawag dito, holiday. Kasi diba, sa 21, ewan ko lang kung nag-declare na parang gano'n. Diba, usually, August 21, holiday. Then, yung 31, o diba, back to back, 21, 31. Holiday din. Ang chance nyo na, diba sabi nga, long weekend. DJ, hindi mo pa ako shinout-out. Hindi ko narinig yung... Ano sabi dito ni Ka-RV? Ayun, hindi ko narinig na binasa mo yung shout-out ko. What? Grabe naman. Eksaktong alas 8 na ako nag-tune in na para naman maging maaga na din akong makikinig. Pwede ba si Ka-RV? Walang ganong ganap sa buhay. Ano? Makinig lang ng radyo. Hello, DJ Max. Maulang umaga. Andito na naman, Mina. Makikipagkulitan na naman sa'yo. Maaga na ako ngayon. By the way, may request na naman ako. Alam ko naman na wala pa yung Wherever You Will Go. Buti alam mo, Ka-RV. Nakakalimutan ko yung download. Medyo busy kasi. Kaya ang request ko, Dying Inside to Hold You by Timmy Thomas. Ayaw mo yung ano, version ni Darren Span. Yung wala, 'di ba, mas nag-ano kasi mas nag-create ng trend yung version ni Darren Espanto dito sa Pilipinas. Ito lang yung play natin, Ka-RV. At least ano, nabanggit na kita, na-mention na kita ngayon, Ka-RV. Kamusta ang buhay-buhay diyan? Sa Quirino, 'di ba? Hello DJ, parang nasa dila mo pa rin yung yaoo. Ewan ko ba, parang ano, muscle memory ng utak ko na mabanggit yung kabila. Siyempre, sa tagal ba naman kasi na naglingkod doon, di ba? Parang nagtitrigger na lang bigla-bigla na nanunumbalik yung nakaraan. Kahapon nga, mag-ausap kami ni DJ Lee kasi I was inviting him to be one of our keynote speaker, di ba? Para sa ating seminar. Kaso to no avail, si DJ Lee busy. Shoutout po kay Ate V ng Antonino Alicia Isabella. Hello po, Ate V. Vilma Santos. Nandyan naman pala sa Alicia si Ate V. Bakit pinapatamaan ni Leandro Leviste dun sa Batangas? Naman pala sa Antonino Alicia Isabella. Pa-shoutout po kay Rembert from Texter 2154. Rembert Castaneda po ba to? Yung isa rin sa nangungulit sa atin sa live. Si Kuya Rembert. Hello po sa inyo dyan sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito. Ate V, ayan. DJ Max, pa-shoutout po kami rito sa Patol Santiago City na nakikinig sa iyo habang nagkakape at naghihintay ng pera. Sana ulit ni hintay lang yung ano, yung ang pangalan na nito, yung pera. Kami kasi pinaghihirapan pa, pwede naman palang hintayin lang. Saan po ba na yung hintayan niya? Na makapilang ako. Vilma na walang apelyedo, sabi ni Texter 0985. Kasi kung may Vilma Santos, eto naman si Vilma walang apelyedo. Okay.
ikaw pala yan. Vilma, walang apilyedo. Ang wiwitin ng mga Pilipino talaga, no? DJ, pabati po kami dito sa may Alicia Isabella, Mabini. Alicia Isabella na nakikinig po sa'yo kasama ang aking lola. Mula kanina umaga pa po, sabi po ng lola ko, ang ganda daw po ng boss. Huwag na natin pagkalat nyo masyado yung mga ganyan, yung mga obvious sa bagay. Uy, thank you po, na-appreciate ninyo yung boses, di ba? Napagkamalan nga daw ako si Kato Nini. So, isa sabi, may kaboses daw ako sa kabilang stasyon. Yung iba naman, papadudot. Di ba sa live, papadudot daw. Ano ba naman yan? Parang ako nawala ng originality, nawala na sariling ano, ng trademark naman. Patuloy lamang po ang pagpapadala ninyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Eugene Wild and Joanna Wilder. The song called First Love Never Dies. Back to back with Brits, How Can I Fall? Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

David Pomeranz with the song called On These Days. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. That song, ano kaya? Ano ba tawag doon? Ni-request kasi yan ng isa sa mga listeners natin kanina. E biglang sabi niya, sir, wag na lang po pala On This Day. Last minute niyang pinapalitan ni Lady in Red na lang daw. Anyway, still I was able to play you guys On This Day by David Pomeranz. Later on, we'll be playing Lady in Red para rin sa kanya. Yeah, for those of you guys na nice magpadala ng mga song requests, if you wanted some music to be played on air habang nagda-drive kayo dyan or siguro nagbimeryenda sa mga sandaling ito, feel free to send your song request at our official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. From Texter 0985 says here, shoutout po kay Madam Clarita na makapirde sa Lunat. What's the loon at again? Pag malalim kasi yung Ilocano, hindi ko masyadong maintindihan. Although I can understand basic Ilocano. Hindi ko rin bagay daw mag-Ilocano. Kaya kong magsalita ng konting Ilocano. Kaya lang, hindi ko daw bagay. Yung accent daw kasi hindi ko makuha. Sa loon at is, parang ano yata yan? Di ba salon pass? What's the loon at po ulit? Makapirdi sa loon at, sabi niya kasi rito. Strawberries and Cigarettes, DJ Paplay naman. Akala ko papadala dito. A message from Sexy Tari Aika. Ah, di ba naka-phonebook na yung mga na-name ninyo dito sa ating text line? Ano, kilala ko na kayo. Strawberries and Cigarettes, DJ Paplay naman. We'll check it later kung meron sa ating playlist. Ano? Ito sa ating console. 10:17 on the clock. I know for a fact na karamihan sa mga sandaling ito nagme-merienda dyan or yung iba bumibili ng mga angata, di ba? Especially yung mga tamang tambay lang, ganyan. Or kundi man yung mga may mga hinihintay, mga pasahero, di ba? Mamimili. Oy, big shoutout po pala sa mga ano natin dyan, mga vendors natin sa public market ng Santiago City at public market ng Alicia, mga suki natin. Yung mga fresh pag umaga, fresh pa rin hanggang hapon. Depende na lang kung pananatilihin yung pagiging fresh. Gano. May bata sa harapan ko nagsisiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiksiks
ba yun? Kailan pa ba yung 6-7 eh? Parang last year pa yan. Eh. That's so 2025. Makabagong era naman pala ang DJ Max nari. Again, ang ating text line 0935-810-8217. You might wanna check my Facebook page as well. Nang makita nyo rin naman yung itsura ko, diba? Kung papasaba, diba? That's DJ Max. For those of you guys wondering kung ano yung aking FB page, yung po yung may profile picture na naka-side view na medyo dark yung theme, ganyan. My theme. DJ, pabati po kami na nakikinig dito po sa car habang on the way to Alicia Isabela. Papangalanan ko na po yung sarili ko. It's me, Jesseline. Jesseline Abarquez of Ramon Isabela. On the way to San Mateo, DJ, para mag-pick up ng mga pa-order ng aming mga suki. Hello po sa inyo dyan. Asuki ninyo? Saka na, oh, maraming suki, ano? Hello po, Mama Jesseline Abarquez. Na on the way daw sa kanilang pupuntahan dyan sa may San Mateo Isabela. Ingat-ingat po sa inyong lahat. Hello DJ, binabati ko nga po pala ang asawa kong masipag magtrabaho. Uy, masipag magtrabaho! RV Barless! Napakasipag mo naman pala! Parang di kami na-inform. Kailangan naman pala ma-inform. Hello Sir RV Barless. RV Barless po pala, pagbati mula sa iyong asawa, sa iyong butihing asawa, text her 78429, na hindi naman niya pinangalanan ng kanyang sarili. Diba? Dapat pinangalanan mo yung sarili. Proud na proud, diba, na sa kanyang asawa. Sana all. Proud na rin yung asawa ko sa akin.
Again na nga din tayo sa 0935-810-8217. Pagbati po pala sa mga nakikinig ngayon sa atin dyan po sa May Milante Uno, Kawayan City, Isabela. Dyan, hindi ko ano yung ma-pronounce yung, ewan ko na typographical error yata itong texter natin sa mga sandaling nito. Ah, okay, Icon na nakikinig daw po dyan sa May Icon. Okay. Icon is Isabela Convention Center, tama po ba? Correct me if I'm wrong, mamaya iba yung sinasabi ko, Icon. Alala ko nagpunta kami dyan nun, iba yung tinuro kasi ng Google Map. Yung sasakyan namin ni ano, bumaba dun sa may parang iskinita, tapos paglabas namin, likod ng Icon, parking lot. Akala mo yung ano, yung naglalaro ng GTA na hindi alam yung daan, tapos pinilit na lang ipasok yung sasakyan. Ganun yung nangyari sa amin dyan. Buti na lang, hindi ko sasakyan yung dala ko eh. Kaya wala akong paki kung matamaan, ganyan. Kapangit naman pala gumamit ni DJ Max ng sasakyan. Anyway, for the meantime, let's get back to the music as per requested by one of our listeners. I've got here a song from Chris Dubois with a song called Lady in Red, back-to-back with El DeBarge, Who's Holding Donna Now? Correct me if I'm wrong, doon sa pag-pronounce ng mga last name nila. Basta ano, parang French kasi itong mga last name nila. Si Brighter, 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
1: Hindi ko talaga marinig, Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
1: Ah eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

was The Search Is Over by Survivor. Still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 10:45 on the clock. For those of you guys wondering kung anong oras natin ngayon sa mga sandaling ito. And remind lang kita, August 19, araw ng Miyerkules. For sure, ano, holiday by Friday, ano. Kaya long weekend para sa karamihan dyan, sa mga nais mag-travel, sa mga beach, ganyan. Sa mga wala naman pang-travel, o, stay at home. Eh, inubo ng konti. Big shoutout po sa mga naghahanda na nakani-kanilang mga pananghalian. Pati na rin po sa mga masisipag nating nanay dyan na nagluluto sa mga sandaling ito. Para nakikita ko si Sir Christian Paul Lazo, si Sir KP ay naririto ngayon sa ating campus dito sa Top Santiago. Big shoutout rin nga po pala sa mga kasamahan nating technician na nandyan po ngayon sa May Quezon San Isidro Isabela. Sa mga nakikinig sa atin ngayon, dyan po sa May Quezon San Isidro Isabela, sa aking napaka-poging kaibigan. Parang grabe na yung pag-angat natin na pagbuhat ng bangko ba, ganyan. Kay Kuya Jomar Babalo, ayan. Hello Kuya Jomski. DJ, pabati po kami dito sa May... San po ito? San Mateo po ba to? Mataas na Nara, sabi kasi. Ay, mataas na kahoy. Nara? Mataas na kahoy. San Mateo po ba to? Parang may nakita kasi akong barangay noon dyan na mataas na kahoy eh, if I'm not mistaken. Tama po ba? Dyan po ba yan? San Mateo, yung boundary between... yung Alicia and yung San Mateo. Sa may Alicia Road. Ewan ko ah. Hello DJ, pabati po kami dito sa San Fabian, Etiago, Isabela, mga ISU ones na katulad mo. Any tips DJ kung paano maging cum laude? Naku. May makati sa lalamunan ko. Maging cum laude eh. Aral na mabuti. Diba? Tapos pasukan mo yung NSTP, huwag kang gumaya sa akin na parang sa buong duration ng second sem namin ng NSTP, tatlong beses lang akong pumasok. Shout out po kay Madam Clarita. Sensya na, may sumasabi kaya talaga sa lalamunan ko. Shout out po kay Madam Clarita na makapirdi sa Lunat. Ulit yung sa Lunat. Pakiramind nga po ako, Tesser 0985. What's sa Lunat? Parang nasa dulo ng dila ko kaso di ko masabi kung ano yun. Diba? Para pabuntang salon pass. Parang pabunta... parang pabunta ng ano eh, ng... Ano mo yung... Ano ba tawag doon sa gulay? Sa luyo. Mataas na kahoy yung DJ. DJ, pwede patugtog ng Hiling from Ma'am Annalyn Centeno. Hiling. By ano po? Sino pong artist natin dyan? Meron kasi tayong Hiling by Mark Carpio. Meron tayong Hiling by J.R. Shabo. Meron tayong... Yung Hiling mo, di ba? Meron ka rin sariling Hiling, di ba, Ma'am Annalyn? So, kanino pong ano? Sinong artist natin dyan? Para maging specific tayo doon sa ma-play natin. Kasi mahirap naman na i-play ko yung dalawang kanta na puro hiling-hiling na lang. Grabe naman makapag-beg ang DJ na ito. Kaliwat ka na ng mga play na music na hiling. Specific po tayo. J.R. Shabok or Mark Carpio po ang nais nating i-play, Ma'am Annalyn Centeno? Mark Carpio DJ. Ang bilis mag-reply, ha? Parang ano, parang walang ginagawa sa buhay, Ma'am Annie. Pag-aalatan na, tambay lang. No problem, Ma'am Annie. Maya-maya po yung ma-i-play natin yan. Pakiantabayanan na lamang po para... Basta pag na-i-play natin yun, alam mo nang para sa'yo talaga. Na ikaw yung naalala ko kapag gano'n, na-i-play natin yan. Ma'am Annie, para mas dam ako naman yung pakikinig mo at pagtutok mo sa ating programa, mas maganda siguro magpadala rin ng pagkain dito, ano? Kaka-uwi ko lang DJ galing school. Ah, okay. Teacher po, Ma'am Annalyn, or nagsundo ng chikiti? Naging Q&A naman dito. Anyway,
Okay, big shout out rin daw po sa mga nakikinig sa atin ngayon. Diyan po sa may bilihan daw ng patupat. Diyan po sa Banawag, Santiago City. Hello po sa inyo lahat. Ang pagbati po ninyo ay mas lalo natin mararamdaman pag natikman natin ulit ang patupat na yan. Malayo ka naman, DJ. Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan, Ma'am Annalyn. Kaya yan, Ma'am Annalyn. Kayang-kaya yan, no? Nagkasan po ba si Ma'am Annalyn? Sa ano po ba kayo? Somewhere in Batanes? Anyway, still got a lot of hours to spare with. Although, last hour ko na to be on air na magsasalita. Although marami tayong mga young broadcasters na sasalang every hour, every now and then para maghati sa inyo ng nagbabagang balita. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Carpenters with a song called I Won't Last a Day Without You. Back to back with Kenny Rogers, Through the Years. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

That was Bruno Mars with 24K Magic right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max, 11:48 on the clock, yo. It's lunchtime para sa karamihan dyan, especially sa may mga trabaho na after ng medyo half ng araw na kapaguran, di ba? Makakakain ka na, kapatid. Busugin mo ang iyong sarili, deserve mo yan. Pero kapag bawal sa'yo, huwag mo naman masyado. Anyway, we're down with the final scratch of our program. Oras na po para ako magpaalam again and again. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng apat na oras. Sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe, shoutout, greetings, song requests, maraming salamat po sa inyo lahat. Salun at is means health, sabi. Ah, oo pala, health. Diba yung parang well-being ng tao, ganyan, condition, yun pala yung salunat. Makapirdit yung salunat, sabi. Bakit kasi? Anyari? Parang may pa-feeding program yata ang dito. Wala po ba tayo dyan from, ano? Wala bang mapapadala dito? Anyway, sa mga nakatambay pa rin po sa ating programa, sa mga sandaling ito, hello, hi there. Sa mga kumakain habang tayo ang kanilang pinakikinggan, maraming salamat po sa inyo. Uy, shout out po pala natin yung mga kapatid natin dyan sa may, mga classmates natin dyan po sa may San Fabian at Chagui Isabela. Mga ISU wine na nakikinig sa atin ngayon habang nagre-review daw para sa kanilang examination. Exam or quiz? Nakalimutan ko yung sinabi kanina. Singo Magkape DJ. Singo alam ko yan kasi part yan ng parang Ibanag, mga Itawis, Gadang, ganun. Singo means masarap, di ba? Tama po ba? Masarap. Singo Magkape DJ, sabi niya. Eh, hindi kasi ako coffee lover. Hindi ako mahilig magkape. Masano ako. I'm a water guy. Kasi kapag gano'n, sumisipa yung tagiliran ko, may sumisipa sa tagiliran ko, ayun, UTI na yun. Kailangan na ng tubig. Kaya mas madaming tubig nang iniinom ko ngayon. Kailangan pala. Diba? Yung iba dyan, tubig na lang muna. Iwas-iwasan nyo rin muna yung mga matatamis masyado na makapagpayo, trentahin yan. Diba pa mga trentahin niya, ayaw gano'n ng matatamis, gusto yung matatapang na kape, ganyan. Wala. Hindi naman ako trentahin. Mahilig rin naman ako sa matamis. Mahilig nga rin ako mag-soft drinks, eh. O, alam niya lang, munti ko nang gawing dextrose yun nun. Pero yun nga, syempre. The health is wealth. Tumatandaan rin tayo. Parang ihina. Syempre, kung yung kinain mo ng kabataan mo, mararamdaman mo yung epekto niya sa katandaan mo. Ika po'y manjud. Kung ano nung sinasabi ni Texter 0985. Kaiba-iba ng lingwahe. Kanina nag-iilokano, ngayon nag-iba na. Ay, kanina nag-iilokano, tapos nag-iba na. Ngayon naman, ano ka ba talaga?

Da sa Facebook ang cute ng mga anak mo, stalker. Baka iba po yung na-stalk ninyo, ha? Stalk well. Stalk responsibly. Diba? Anyway, again, maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras. Sa mga walang sawang, umantabay, tumutok, nakinig sa ating programa. Thank you po. Magsama-sama po muli tayo bukas para sa panibagong edisyon ng 4 na oras na kabulastugan, katatawanan at kung ano-ano pa man yan. Siyempre makakasama niyo po ako dyan, DJ Max, mula alas 8 hanggang alas 12 po ng tanghali. As I leave this program, mamaya naman, di ba? Hello po sa mga estudyante na nasa labas. Anyway, this has been your DJ. My name's DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid. Laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Far East Movement with a song called Rocketeer. Back to back with Justin Bieber's Baby. Pride at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year. Yan ang TAPS, and no other school does it better.

0: father gentleman.
1: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
2: Hoy, umuwi ka na, lasing ka.
3: Hindi ako lasing.
2: Lasing ka. Hindi mo ba ako nakikilala?
3: Nakikilala kita. Pulis ka. Eh ako, kilala mo?
2: Hindi.
3: Eh, ikaw ang lasing.
2: Ah eh, yun lang.
4: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing

0: private elementary school in Ilagan City, dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Top Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Top Santiago Campus bilang best performing private school sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Top Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Top Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Ma, buntis po ako.
2: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
1: Ah, yun lang.

0: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TOPS Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TOPS. TOPS offers education beyond technology.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Hi, Kuya Rod. Balita ko sa TAPS ka na nag-aaral noon pa. So may ask, do you recommend TAPS as well?
1: Yes, Rona. I highly recommend TAPS to anybody. If you want quality education that has been proven by many TAPSians, enroll na kayo sa TAPS. Not just the high standard in education, but even the way that the administrators manage the school. It's amazing.
0: What do you mean by that?
1: The admin and the staff are always there to assist promptly on anything that parents or students need. Hindi sila yung tipong laging wala sa office. And they always make fair action or decision on any issue that arises.
0: Cool. Nakakatawa ang ganyan. At nagbago na talaga ang panahon. Pati pamamaraan sa pagtuturo, dapat susunod din talaga sa modernong pamamaraan.
1: Oo nga po. Ang TAPS ay sumusunod sa tamang estratehiya para sa mga millennials, Gen Z, at maging sa Gen Alpha kung tawagin. It will be a good call to be a TAPSian. To the parents out there, don't just turn a blind eye on the reality na nagbabago na ang lahat. You must invest for a brighter future of your kids.
0: Thanks, Kuya Rod, for sharing.
1: You're welcome.
2: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
3: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
2: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
3: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
2: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
3: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuli nga, di mo magawa.
2: Yun lang.
4: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
1: Ay!
0: Pak!
1: Yun lang!

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Cecil, i-English mo nga ito.
2: What, ma'am?
1: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
2: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
1: Yun lang!
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Ang musikang pangmasa.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Noong una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

0: Oo, parang problemado ka, Bes.
1: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
0: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
1: Isa na ako sa magdo-donate.
0: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
2: Ah, eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Sana ang relasyon natin parang wifi internet.
2: Bakit naman?
1: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
2: Yun lang.
3: This is TOPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TOPS Radio app.
4: This is Top Achievers Private School FM Radio, broadcasting live from TOPS campuses at 107.1 and 107.9 FM.
5: The Quarter Mix on TOPS Radio.
6: Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that!

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!

Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay na Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ae, yun lang! Busit na to!
2: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
3: Hit back! Hit back naman para kay Lolo at Lola. Hit

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
3: Eh, yun lang.
4: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2020.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Oh, Dok, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh, paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawit ng bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Ma, buntis ako!
2: Paano nangyari yon?
1: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
2: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
1: Yun lang.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian.

Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Dreams would be much sweeter if you consider TAPS Radio in the background during nighttime. During nighttime.
2: Baby, I need your love right now. And I want
1: TAPS Radio, play the best of mellow songs.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Pare, kailan bakasyon mo?
1: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, 'di ba? Tara, tawagin natin.
0: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita.
1: Eh, yun lang.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Hi! One thing I really love in TAPS, the interactive touch boards, not just in one classroom but in all classrooms. And these are not just for display, we use them regularly. Students are always excited to participate in class discussion. Try TAPS, enroll for next school year. I'm Charmaine S. Ramones, a grade 6 learner.
2: Hey! Hey!

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS! Hey!

0: Bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAF sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakaka-istorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
3: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
2: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
3: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
2: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: Good news, mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ayun daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyo malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, umisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Yes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko katulad kahapon, girl na girl.
1: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
1: Ay! Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!

0: Ang mahigpit sa Pops, mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang Pops sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. Pops, no other school does it better.
1: Sa wakas, may girlfriend na ako.
2: Talaga lang ha?
1: This is the moment! Oh yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Yun lang!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Cecil, ano ba yung zodiac sign mo?
2: Ano ba yung zodiac sign, Bobong?
1: Zodiac sign, yun yung kunyari sa mga kapalaran. Gaya ko, ang zodiac sign ko, Cancer.
2: Ah, yun ba? Ako kasi, Almoranas.
1: Ah, yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Taft Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Taft Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Taft Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Taft Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taft Rojas sa Taft Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taft Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taft Iligan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Iligan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taft Iligan. Noong 2024, itinanghal din ang Taft Iligan bilang Best Performing Private Elementary School in Iligan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taft Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taft Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taft Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging

0: Bebe, musta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP. Pang selfie.
0: Ay, magkano ang kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.